0: O Meghalaya ni mandirang na abul si cicat kapna singa hama. Andak yung odin na antang ni puuna matlani dalbig ba bulko gamat mabi. Hadag ni kogrupto bul si ni Oktober sa tarik ba unas kang bul si cicat kapahode yan nang ni matgani bulko akang ani sumay sokaha.
1: Nga ba, Indian Election Commission Special Intensive Revision ni gatam gupa bako abachi na tinga ha. Booth level officer ang hadag ni kogrupto bul si ni jun kolachi tariko ni July kogrupto ku tariko na nasimang ni nukunari angin unigaman nang ni likharang ko tarirun subo.
0: Hadag ni kogrupto bul si ni August bunga tariko na simang ni bimurang ko elektor Rol rolo sekatani bot kang kapaw again. May bagwala ni ba kang anirang dumodi? Hazal guni kulo to pulsi ni August mga tarik aro September bri tarik ni gisepo tarik tapna sumerang po ng gen.
1: October ni tarik obon kang kapaw electoral roll ko na kadat na skang nang ni bimang kaket upang unan ng gen. Skang ba chang na sekatani ko takkinga ma? Yan nagtuwa ba? Nang ni aduk ko sungdong kamani aro bulsi ko sakyo ni gupal ikharang baksa na passport size photo ko sa nangaya ba?
0: Na anang ni jakatili matgaman bulang ko jakalbo. Na ang din ka naman kapa voter helpline number sa skubunga jiro na kabo Voter Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in na napanginibo.
1: Una agri ba? CEO Meghalaya.nic.in na napanginin na magin? Punggap pa ang ubo? May nanak ni kurang gamsata.
0: Yakub Yatkapa, Chief Electoral Officer Meghalaya.

0: tuan mawmanir ngupa sasong katala tsikitram ko kunaso naman na handa o dagdag sa nandiyama na umagapan program ko kunaso naman again. Yan, nakaswani tura. Yan, nakaswani tura. Daw, may tsikrang ni program ko katani sumayo. May ribat pang ni katako. Yan sa armarak ni antang ni janggitangan ni man kandaki aganani ko kunaso naman again.
1: Nga kan sa ko na song niyo nga a da obel si chisku october o october ko kung sa ang obel si chisku chisku gan every day to class 12 tao december o final si gan ang asin may sa secondary college nga paramel tura tinhi family at nga bisa de may chik sakita marum isa sakini nga Angas kang pa nga, lagi mong nang ni magpade housewife, aro ang ni pagpade teacher nga. Ang ni mani tang mong tong iya, ang ni pagpani nga pa mong. Ang hawa ka na, agriculture office yung. Ang ni amin life te, masi ko cha. Diba? Nervous na chansi nga, GNM na. Uy, bichong nga baktaka ni kundas ka. Agasak ko sa kapat ng parang mga, ang abasak sa nurse ng 5. Bisong na pangdugi ko naska, sana ba naska, aro sa agapat ko parang ko naman naska. Hindi ko man nga nurse ni kampo ka naska. Ang ni free time mo, purang ko ginalang ka. Aro matnang ko di dingtang-tang recipe lang ko try kainin naska. Pagkos ko at sa naroon ni ko. Ang ni janggi tahan niyo, wakani inikalang ni ko tago nga. Tsaka ang ni metric na parameter ang mga Dukrang dukni rang kumat na roba nga hindi karang ni kumat na. Diba nga nuko pa bibiyo katong yang gumukun susukan ni kumat na. Dao roro bagus ako ba nga susu jing jing wa ni rang kumat na niya. Bando barang takrake nga. Bando barang kadmili nang rumah ni dong jeng nga. Ni kuman takrake ni rang wak niya. At sengi rang kumat na di kasak kebun ni na kasi agrikat siya ro. Masih agrikat siya ro nuko pa ko sekang don ni mna janggi tangan ni siya rang kumat na makin. Yang ada akan sekarang naska. Ia yang semuanya. Pakon tela.
0: Nak simang yang sa armarak ni, antang ni jangan tangan ni menkat dekia kanan ni ko. Nak soalan mana ha? Tahu nak simang na communal harmony and development ni men akan kerjakan ni ko. Nak soalan mana gen?
2: A songo tomtom nangrami dongna nangani aru unigam chatani gaman pangan bia andioba basakwa thoromi ba datni asel anching warangko rakhina manja pangbatta salon takman kha manani ja manusa uni biterangko anching manska niatte nigencham ode anching daororo a songni rimchang thang bakrango tomtom bijani rangko nakatna maninga Andake tomtom gijani aro khajya golmal rang onkatani chi pangani nkani rang ko ba raba a anchang nkatna mangen maini ba sel khajya golmal ongen chimode aro curfew rang ko ra gatatna nangen chimode indire anchang ni salantio kam ka ani rang ko aro jangi thangani bewal rang ko dingthangata salanti hajira ba wandake gpano kam khai cha gpa Aru andaken janggi thanggapa dolna na menning bianiyo nga. Chagapa rungapa manderang naba. Chaa runga niyo aru na nga bosturangko manjaniyo. Niknikani rangde dongpaya. Office ni kamrang ba unode tikong jaha. Maiba kamko knalo machotani onggenode. Aru ko machotnas kangan. Maiba kajya golmalni asel. Office rangko chpna nangon. Maksonggapa kamko machotatna manja. Wandaken namrorwatani kamrangkoba. Kaaniyoba nangipaani dunga. Anchengi salantini janggi tangani. Kambewal champengani ko matnani dunggeno de. Indide namrorwatani kamba nangipaa. Yakoba ancheng wina matna. Maiba kamko kaanina. Sorkari ko pas kaani dungode. Ba maiba kamko somoiko donne machotatna kringe kam kaani dungode. Ua kamko machotatna manjawaha. Ontisa jaman chakani chiba. Banga jaman chakani aro niknikani rang donga. 마이바 감고 기카이 반동 가니고 나카자오바 벌시오 마초다트나 나가 니 묵송이 바제트랑코 다리아니 자마노 감코 카온 마이바 참팽아니랑치 우코 소모이겠다 마초다트나 만기자니 동오데 엔디데 자마노데 하이다 보스투니 담랑바 바티나바 동아 감코 카그파 만데랑나 온나 나가 코로스바 바티나바 동아 Light ko matnani bidungo. Niyate nigencham ode. Sauba maiba karkana ko bukotna anni. Light na singe dongapa dongode. Light matnani jaman chakode. Indide uandakna aro matna muksungapa. Kamko somoigita mangija jaman chakatani ongno. Iyarangko talatani muksungani ara. Tom tom nangrame dongani. Aro namrurwatani kamrang baksa. Nang tapani donga ni aganani nga. Iyarangko chitlate ancheng tom-tom nang rame dongani ko nanga. Tom-tom nang rame dongani namruruatani kamko kaaniko champingani dongja. Ancheng ni asungo bangbiya dengtang-dengtang jatrang. Kusiko agan giparang aro toromko mani giparang donga. Uwani aselsa ancheng ni asung ni niyamko daktal giparang. Darangan apsan tom-tom nang rame Dongna matna gita, antang-tang ni sika aro namnika torom ko rakna niyamon bel ontgaman donga. Uwa matgepa bel rangko, anceng kera e jakhalna, aro asong ni namgini selurugni na kamrangko champengatani ontgepa kamrangko gelna nanga. Metam manderango ni, antang-tang na mangmangsan namgini ontgepa kamrangko dakke kae ragentum ngode. Ndide, Uachi asung mamung namguniko manpani dongja. Batesa asung na noksa nungan yunggen. Unigaman anceng anceng ni mangaman belrangko kera e jakalna nanga. Anceng antangtang ni mangini nasan. Aro namguni nasan. Chanchina nangay gija. Andiba asung ni namguni rang ni gaman ba. Chanchigiparang okna nanga. Tom tom nangram gija ni rang donggapa asung ko anceng nakatna mangen. Asong tang-tang ni golmal rang aru andaken. Deng-tang-deng-tang asong rang ni golmal rang ba. Ia asong rango ni ko niyate nigentum ode. Kajia golmal chi nam geni rang ko rakba ni dongama. Ba asong na gemani san ong ayama. Anceng antang-tangan wina matna. Jat sa jat kepen aru torom sa torom kepen ni ko sako. Ajak sokerkani chi. Asong ni mandirang san siya botnani. Ong ay gija, hindi ba asong ni gam aro plak namroro saluruan ni rang ba gamani ong inga. Asong tango ni ko niyate ni gen ong ode. Badia aro mayrakapa anteng na aro asong gamak na. Namgini rang aro gamagini rang ong bangintim garang ko anteng niso na nanga. Naa asong na kasagapa aro namgini rang ko champeng na skijagapa ong gen ode. Hindi de. Anteng ni salanti ni kamranga. Tom-tom nang rame, noksul, songsul, baksa, dakrim, karame. Gepen ko maknenggija, namma o tanggapa. Onggeno de, uan nang ni asong na namgini rang ko, rakbapani ongin. Aro uachi, namrur watani kamrango nang ni jak onpani onga. Anceng na bel ongemen rang, donggen ongoba. Iako anceng gisik rana. Torom sa torom gepen na jat. Sa jat kepen ko mandera agrikna nangani ko ba nanga. Ong jau de, antang-tang ni jat, kusik karo torom ko sa talnik pate raigin cimo de, saksik rikani dong jau de. Aro ajak sok rikani ko san chanchiay geno de, asung tom-tom na manja. Aro andaken, asung na namrur watani kamrang ko ba raani dong jawa. Darang torom ba, darang kepen ko wara cakna, pa namgi jau tangna. Skigipa ba dalgipa dongja. Tarangan tumtumaniko namnikipa rang donggeno de. Indi de ancengi asong tumtumgipa asong ongangen. Aro plak namrur watani kamrang. Songdonggipa sakantionan sokpani donggen.
0: Nashimang Communal Harmony and Development Nigaman Aganani ko kutang sulaman na ha. Daw na simang na 네비 상만이 응급바 저송 딸 아주 기장고 와저때 기장하라 마이롱 플레나 앞탐 살리앙오 리바보 담산

na si mangmich krang ni program ko atani somoyo DB samanir gpa sa sotal at kitrang ko kuna sona mana ha dao sal ni chini ba jo hon de lyu ko ta tska pa hindi ko burang ko kuna sona mangin yana kaswani tura

0: Oi ruga mene sa narawa dud kontak kini skanya.
1: Plus F chin ko ninga chimoi.
0: Ye plus F ni gumen on tisa thangat naman gin ma.
1: Nama siyama. Jin salon a cha ani rang ko chaon. BN ko lakat kapa, mangrakat kapa, aro chuong kapa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bulgriata, aro BN bimang ko ba no mata. Uni gumen sa cha ani rang ko brion. Plus F chin gnang kapa ko sa brevo. Uno vitamin aro ayan gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan. Sing baljoke rakhina gata cha ani bos churang ko brion. Plus F ni chin gnang kapa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni gata uyatenga.
2: Mandi dong ama, angga nak simang ni booth level officer, hajag ni kotobel sini SIR ni voter enumeration narik batem.
3: Oh, unara angga ramai ku takna nanggin.
2: Takna nang ni rang di altua ba? Kak sapai yano nak ni geman si rakyat ni rang omong jauh warang ku nien ba? Enumeration formos, gapat ya soi kakpo. Aro bebe kita yano mai ba thari tapna nang ni rang dongu di angna uya.

Yeah, na kaas pa ni Tura. At sa kubarang ko silong ni ko na isimang kna suwa ha. Da sumayo dok pa jimini chi bong ha ariya sumayo. Isolar ng mitla ni gitrang ko watna don gumen sumayo. Binseng sangma aro unidol ni gitrang ko na isimang knang na taman gen. Gitrang unga chasong na magapi. Isol mande na kaasa. Takje jok a sakte.

0: 빈센 상마 아르 우니 돌니 이 솔라르 메틀라네 기트라 한코 돈 소금은 소마이라오나 시망 크나소나 마나하 소마이 독바제 니콜라치 와하 아리아 소마요 차단 베라니 프로그램모 스캉고포 차단 베라나 멍사 위에더니 동화 Directorate of Employment and Crops Training, Department of Labor, Employment and Skill Development, 등탕탕 스킬 아로 트렛 랑나 메갈라야오 동급파 ITI 랑오 제라케 실롱 투라 농스토인 조와이 소라 농포 킬레리앗 윌리엄나거 암파티 리수벨파라 박마라 박마라오 하자가니 고극도 고극스니 고극챗 빌시 랑나 온라인 애드미슨코 오닝아하 몽성급파 스킬 아니 트레이닝 랑아 스캉급파 인지니어링 인포메이션 테크놀로지 호스피탈리티 Renewable Energy, Construction, Agriculture, Aro Service Sector Rang Ongyen, Ganigapao, Gupan Trade Rang, Jereke Electrician, Fitter, Welder, Mechanic, Mechanic Motor Vehicle, Electronic Mechanic, Woodwork Technician, Carpentry, ICT System Maintenance, Computer Programming, Multimedia, Animation, Digital Photography, Solar Technician, Surveyor, Draftsman Civil, Baker and Confectioner, Catering and Hospitality Assistant, Horticulture, Floriculture, Fruit and Vegetables, Processing, Cosmetology, Dressmaking, Arugapanrang. Yan NCBT, Ba SCBT, Nationally Recognized Onga, Arukragapa Candidate Rangna, Stipend Rangko, Japrakko, Mangin. Yet training on Korupunga percent reservation ko Michigrangna or 10% reservation ko Cholgirangna Ungin. Cost fee Tanka Hazasar Chabunga Ungin. Online application ko www.idect.in yan apply kana mangin ba IDECT app ko download kana kata mangin. Online application ko Kolachisa July Hazagani Korgrik Tok. Ona rachakangin. Ya skill alot threat rangna my foreign gadang rangko nangachum talbate wina sepangbat kepa na simangni ITI ona reange singsandina mangen ba support@idec.in ona email khat na mangen ba chetskus ni brisa ganis ni sa jiro sa ona kholkai singatna mangen. Da jol jol water resource management no national award ko mangapa Sri Rikson R. Marakko, Srimoti Anita A. Sangmani, Interviewer Aniko Dauna Ishimang, Knang Nagata Mangen.
1: Knatam Swenga Pa, Sakantinan Anginam Bekpa, Salam Ko Chenga. Ansungi Jangi Tanganiyo, Mandesan Ongja, Andiba Samtang Tango, Dongengapa, Burung Bulbram Rang, Matpurung Rang, Do Mat Rang, Aruwandake Gamagi Aniyo, Rangani aro jakkalani chirangko nangchungota. Chi gride mande jegata dalgapa chugapa, lekapora mangapa, sengapa sapgapa, tanka paisa mangapa, nuksengapa ung genchmoba, andansa ung gramaya. Tungtotsa chi mande sakantinan gamchata. Chini gamchatani aro ukur pungani gaman daalo, anchung baksa, mande rako mana kragpa saksa, jian anchungni adokna. Aro dengtang mancha achak asungna makkum rasungko rabagpa unga un baksa achak asungna rangani aro jakhalani chirangko maidake sani dakchakani chi aro badia skimoniko matne abachinga tahachum aro chirangko rupungna abachinga uni maidakpa niknakani rangko matne chusok sranga una sokba hachum un baksa adita uni chusokani rangni gaman agan rukani rangko dakangin skangpa sir nangkoba ia studio na nakni gamchakpa somerangko rae Chakchakizari bahani narim chakswan baksa salam. Matamrang nangko maksina badunga, aro bangbataan maksijay na badunga. Unigaman askangapa nakni bimang, aro badia sungoni yung atsum, aganatsingo de matelbigin.
2: Matela madam, ang ni bimang riksun aramarakunga, ang chambagre sungo at sigipunga.
1: Andakimang ni bisamatang salrango, badia skulo poray baha, Pore matang sumerango may banik nakanirang, ba chiong nakijan hirang dungatsuma, warang ko ba angat tangba aro kna tumsoeng barang ba kna sona kusyong begin getanakan aw rangko ba kandagi angan atsang lamat genma
2: anga songon primary ko poreya pore de chusok na gata manja a class 10 uresan poreya
1: class 10 on a san huremo. Atandidin, ayeni gisepon, sokarini, bajaba, department rangoba, kamranko kaingatuma.
2: Anga, BC secretary nikam kukaya, aro sokarini nikam kudi, anga, medicalo. Kamko kainga.
1: Medical department no kamko kainga mo. Tungni okamatani maksungani era. Tungni kena suani kita rengani aro zakalani chirangko repengen ba. Na awarangko sungo nuko dao. Altu batatna kita matnega mo. Yeni bidengo na chirangko repengna ba chungotan store tengko nagnitari na abachingon. Na asani ba takchakani ko matna chumma. Man atangi tangka paisarangko bot nisa awarangko abachingata chumma. Yarang nigaman ba nakat dagiaga natchingna matgen ma.
2: Anga tulkan ini kita cakap ni kumat nihon, anga MBD ini kumat na, salve kain bana, bisung angna cni ni, dekan ini kunke, tinggi sako, ajar kini cicat bersiu angna skangupa unah.
1: Oh bisung antang tangsa sandi bay mengnan, asih mang ni sungo nuko cina ni dekan ni rangko masih enba, nangko ya cina rangko repengan niko, apa cingat na geta, nangko siu kan niko tak kangahamu. Di deh ya nang ni store tengko repna geta. Nak na sokarian tangka paisa rangko ba utni tak cakat cuma, aro tangka paisa rangko ningon wastur teng rangko nak tera nak na cunga kita tangka paisa rangko utna hama.
2: Cunga kita jawabat cunga balni jakni kita ba nak caka, bisung tangka lakani ko cunga utna ha, wacih cunga cungin rukah, ya ko rukani cih cunga namgani ko matna ha, sekarang kepada cunga ning nikani ko matna cim, jenselo ya tengki ko rukah, unode cunga unti cening nikani ko manja.
1: Unas kang dia nak simang enditan China nak nikani rangko mat natsumu. Buat mung cakram chi nak ni store tengkora. Badita li cerangko cakka. Aru warang arah nak sung ni sungunuko cakalang kita dah wara cunga ya hama.
2: Sungunuko cakalang kita dah ada cunga cunga ketam ketam sen cakalanga cunga. Jambagri aru ningkal para baca kal cepai bisung baca kubat China nak nikau deh ni kun cakalaya.
1: Anda kemana ya nak ni tengkoni kuaramu. Nuk tang tangwana deng tamancha deke private ke salang skadi dong jabamu gemekan wapsan dia pona nei baisa jakhalinga bamu
2: apsan biap nikon jakhalai
1: apsan biap nikon jakhalai mo neke menna wa chi gara mukha wa chi ba rong thalai ma neke grkai ma
2: mukha wa chi wa rong thalai a rak ba rong thalai
1: nang ni yanda kapa jo thank you aba chingat nas khang de songo nuko china andak planning nakani rangko man bebia chmo andi de ruuta bul sirang nas khang Mai dake banoni chiko jakhal baska ha.
2: Chinga ya chikon jakhala achi ke panangara dongjani ge man chinga de unikon singi singi ba saksar tang tang dakim ba singi ba saksa khanta sarang namma mo. Dikimna ning nika wa khun kimna chinga de ning nik kin kimna department nang ne dakchakani ko nanga ne chinga de man ba ka ha aro bisung sande yong nata.
1: Tangan dia aku bantu kita winas kengah cum. Ya cik ya thank kena, nang ini rekaman store thank kena salban agtara. Badia cik ringoni kusa salbas kai mana uat thank kora cik ko urpungna manska.
2: Cingara cik urpungan itu ya direct koloni ko five chani dapimna cinga salayamu ya thank you na pit kaya.
1: Ngau niko mo.
2: Ngau niko.
1: Wa spring chamber.
2: Wait.
1: Uni type kita rakim.
2: Wait spring chamber rakimna. Jadi, tengah macam mandirang dia masih jaya. Kau sakut dia bang bangsa. Bol wa adung jawab wa de si pangnan jokaya rumu. Unti san san jokaya.
1: Tak ada bersih gemukan jok de jok hamaya. Nibat siara tak le jok jani gemensa. Nak song cunga kita cirang kuba manca. Nibat siara tepat de cang thais kaja mo. Sir, anda kenapa tengko tharina nik nikanirang donggen cmo de. Mai tak kuba nik nikanirang ko na cangrung bahacum. Aro mai dekke sokani rangko man bahachim yarang ni gaman ban a khandake thalat sangna man genma
2: even chani ni kani khote mat na maina yada ramara pekwat ngani gaman khama china saya itharang ko ba chips rang ko ba semen rang ko ba mande chin siding khana nangani gaman chinga ni kani khote mat na aro un baksana ni kani khama gen chim oba chinga chak chken ya khamko sokat nagata mat na Aru yak sikur pengnagtara, cengah ya cini ku sako, cengah borang ku giaha. Sikur pengnagta, sikur tangat nagta. Mera kode cengah ciring cibis ko tangat nagta matgen. Wakum sungai cengah IBT lpini ketan, tak cakani ku matnya cengah ya borang ku ba cengah giaha.
1: Nanak ni thari gaman tengko cirang ku repengna, aru aneng ni ciko tangi rakina IDL pini geta. Bol rangko ge hanemang na aganinga mo andide unora mai takpa bol rangko ge ska
2: 미처럼 볼침 코기야 볼침 나그래 아로 등탄 등탄 보랑코 아로 미처럼 보랑코 증아 르뻥 나갔다 누나
1: 보랑코 바 소카리엔 나시망나 옷 나츠마
2: 어 소카리엔 오나 야 MBD 닉단 언니 트루 오야코 사플라이 오나
1: 바디타 팡 보랑코 기야 니망나 나가 나츠모 설
2: 아가 팡데 아잘 봉아랑 니겠다 기야
1: 팡 한잘 봉아랑 니겠다 기야 뭐
2: Yes, I do. Don't do but side gummock side chin gear.
1: We song need them,
2: song need them, giantium, giantium, giantium,
1: Jeraco there. Song need them, giantian, bolni, casnanico, mani, and a neat chiranco, tangira kinata, mangin.
2: Toba, snari zaptoninga, snari zaptonim, that's a child pinging up. Ching chibisco tongat nagata, rizapco donuts.
1: Tanambi joke, blongin, more. A song ni, no nigatamba yet chiranco, punga. Nang baksa, mai ba kamrangko kapeng parang ba genang cima, yerangko ba kena sana kusiung begitu.
2: Sungni kita ba kamrangko angna tak cakap parang ba sungni cinga, dongha mai na sungni mandirang ba absen kucur sanuk cinga ya borangko repengna ketagi aha, dijaprangko repengha, arun baksa na anga hazal gini docs newin cinga anga BAC sekretari ni kamko baka aha, unun nami nak aha. Sungni mandirang ba sakubati chingani nikani khumana nami dakna di manja maina perfecting na da manja mo bandedi nikani khude ba sakubade mana andiba warang ko ba jamano yarang ko clear khana kata mana anga angni jangi thangani kho aganatna angni jangi thangani o belongings khangdi nikachim jensalonga christian ma christian ngani o cha jangi thangani o ding thangna kata mana Sel ni kita orang bah tak cakap ni kumat naha. Sel department ni kita orang kuba angan ambil dak kaha. Hasil gini docs ni yon anga sel department ni kita tak cakap ni kumat naha. Aro anga chairman kuba kaha sel department ni kita. Wanu bangga batit tapa mandirang na tak cakap ni kumat naha.
1: Mathil dia nang ida wagan anggaman kaparang naba. Deki mengna sir sungguh nuko chi tengkor ke sungni mandirang na anditan nam gini kumat ninga. Yani gisepon songsani ba sokari ni gita mai ba mathel pskani ba mandir ani rangko manani rang ganang chima
2: sokari ni gita aro department ni gita mathel pskani ko angna onaha ajal gani kholgrakni bal CEO republic tio angna askhangpa khamna mahane ni ke seleka selekaun republic tio rml ro plaso angna askhangpa awat ko na
1: Oh, award kon, kamu, ablongin nambe jo, congratulations sir.
2: Aro kini kepao, silong state award kon lah.
1: State award kon, is nak niya Republic Day cura omo Republic Day ko mat cakul grio, ya nak niya gan kepao, local lecho, mania niu mat nahamu. Wara district ni kita mat nama?
2: District ni kita mat nama.
1: District ni kita mat namu.
2: Oh, skang kepa district.
1: Skang kepa district ni kita mat cingamu. Uni zaman state ni kita.
2: Uni zaman ada state level seleka aku mana? Aro ketam kepao. North East seleka aku angba ketam kepao manpah. Uno de president award ku manpah.
1: Oh president award ku manpah. Na pas suka hamu. Sekarang apa de district ni ketam ancinga ha? Cikur pengani bidang onmu. Uni zaman ada aro dalbat khala gadangku state award ku mana ha? Uni zaman ada aro dalbat serang kepa North East. Ni gata na president sio award ko mat na mo
2: president house so man we man gata man
1: acha u ko den ade baje bia po racha ka chu wa award ko ara
2: award ko de khurgus ko hazal gani khurgus gani bal sio president house so angna award ko angara cha ka
1: ukura chak matngo na ni gis ko na mai ba chan chani rang sok ba achma sai sar mo ko ban akan de kya ga na chang de namgin
2: Cengi ke signature sian ni lang genang, mana mukangci yang dah kapa, nama dah kian semua deh, mana orang dah kapa nama kapa BT komat na, ni nekat dah kata mat na, mana bermcipta nangen, cakcipta nangen, unusa
1: susuk nak kata mat gen mo,
2: susuk nak kata mat na, takkan tiba nak ke pasina, anga takkan tiba mau nak kata nama nepia, anga susukan ni dongja, tiba angna betiba, j kamko kain keberang, akan datang tanam neka. Wamang ba na medak simpabo, may na na medak yan simong odi. Yanda kapa stepo na arukadang o na tangdo na kata mangen. Aro nam kapa biti ko mangen. Ani sakanti kon mula kata kusyong biya.
1: President ni Japani ko na iwa award ko rakcha king matang sumayo. Nang ni gisa ko na may takapa chanche ni gisa krang sukpa. na khusi ong ama ma du kong ama ma rasong cha ma na ye ho khan de ki thala to de mathel begin sir
2: we me bian anga yanda ka pa award ko mat na ni di anga di kha dong cha chum ndi ba ang ni gi sko yanda ka pa khusi rang kha chani rang supa maina ang ni nda ka pa nam ka pa kham kha ni chin da ka pa bi ti ko mat na han yang a khusi ong a
1: yan thani so kani ko
2: plata
1: aron awam teng sumayon de nak ni ya thank ko tharina ba chenga oni badit nik nik kani rang ko mat na chung warang ko na thama cham chak lengin mamu aro jen sumayon ayan tak pa level ona so kayan tak ba gadang ona so ka ha na award ko ra chaking matengon nak ni gisuko kha thong ba dit tan a cha swani rang gisuko kha cha ni rang na ona suk paingin mo anga de cham a bebir a yarang maksana sarang an de gibas nang tas king a chum ya award ko ra chak gon nak nara moment to kasan on ayama nak ni chi thenko nambate rpungang nagata nak nara mai ba thangka paisa rang ni gata ba on ani rang dong achma
2: angna thangka paisa ko de nata de dongja ate ba
1: moment ko mandir ani gata
2: mandir ani gata angna je angni ri anga khor sang ko na bisung ajan sus ku mang ni gata de on ha bisung
1: ajan sus ku ni mang ni gata on namo Nibu wade nak ni re angani re babtani dongat aro cha ani ko rostrang namang mangsan omaya chumaya mo
2: chumaya
1: andakin basar na anak ni nal jokopa sumairango mai takaba kamrang ko kaska aro wa sumairango na a radio o chungni station ni gata watatrongi ngapa program rang ko ba khna thamrongi ngama
2: a khna thamrongi ya angni namna kapa de na simang ni orendia radio watat kapa da ni gata program rango Simang new program o aro mandiranko question ka nirangko na simang ne question ka nirangko anga knarumna namnek patta
1: na ara mai kapa program rangko kna na namnek patta
2: na simang ne interview ra anirangko anga kna na kata namnek pia maina mai be example gama gi ani aro agriculture orangko kna na kata anga namnek pia aro anga isolna ka shokke rak mathelani ko namnaka asungna chigana rangmathelgaba gitko anga namnaka
1: oi sunna khasroker machalani gitrangko khnarum batamo oi anga thangba yantang ba gitrangko khnani chi khasrokani ko gisakni gata chungnakani aro phatchani rangko man bebia rangmathelani gitrang baksana sasungtani achu gitrang aro hindi gitrangko ba khnarungayama
2: anga hindi gitrangko de khnarungja andiba asungthangna chiga thangdang mathilgaba gitko anga namnak pata 1 simdimdim abri

tao sa liram si kita kecar sal na pahing aha abri ni ko sa ko bal pakang ing kepa ram ram namin ni nani to biya tao cha chan sa liram si ko ni wati rona namin nansing benga

do umat ni kurang rang monang ha atham ni bal kha sen ang ni na skol ko kha sna ting ha nia to abri ja pha ja pha duri den me ka ko ne ka tinga atham ni kha sro ka aruni joni rang si rokom rokom chanchani rang ko आंनि गिसिखौ माथेङा

Elwin sangmani cha sungka talgi trangko don sugaman somai rawana shimang khna so namat na ha daw somaya thamnis ni bajung aha arya somayo classical tune hindi film ni git trangko watani somayo skanga pawna shimang na amar frame ya film ni git ko ga matangiya git wa chingari koi barke aryan kisor kumar ni gpa git wa

0: Na abel si cicat kapna singa hama. Endak yang odi nan tangni pu unam atlani dalbi gaba belko gemat mabe. Hadagini kol grup tok bel si ni Oktober sa tarik ba unas kang bel si cicat kapah odi. Ya nak ni mat gini belko akang ani sumai sokaha.
1: Unga ba, Indian Election Commission Special Intensive Revision ni getam gaba bakko abaci ngati ngaha. Booth level officer ang hadagini kol grup tok bel si ni jun kolachi tarik odi. Julai kol grup suku tarik ona nak simoni nukona riangin. Uni gaman nak ni lekarang ko tarik dun subo.
0: Hadagini kol grup tok bel si ni Agus bunga tarik ona simangni bimurang ko electoral rollo sekatani bu. Kang kepau again. Mai bagual ani ba kang ani rang dongode. Hajar gini kulur tok bulsi ni August bunga tarik aro September bri tarik ni kisepo tarik apna sume rang kot nanggen.
1: October sni tarik obun kang kepau electoral urko na kadat nas kang nang ni bimang kaket kepau unan nanggen. Skang kepau cang na sega tani kotak kiyama. Ya nal tua ba. Nang ni aduk ko songdong kamani aro bulsi ko sakio ni kepau lekarang baksa na passport size foto ko sa nangaya ba.
0: Na anak ni jakatile mat geman berang ko jakalbo. Na andin kat na mat kepau voter helpline number sa sku bunga jiro na kabo. Voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in na napanginibo.
1: Una griba, CEO Meghalaya.nic.in na napangini na magin, kung gapang ubo, may nanak ni kurang gamsata.
0: Yakub Yatkepa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
2: Daw, jurumana ya film ni gitko kamatang sekanya, aryan lata manggeskani ng gapa, gitong wa.

0: Mandi dong ama. Angga nak simang ni booth level officer, haja gini kau tobel sini SIR ni voter enumeration nari batem.
1: Oh, unara angga ramai ku takna nanggen.
0: Takna nang ni rang dia altu aba. Kak siapa yang nak ni geman si rakyat ni rang omong jawa rang ku nien ba. Enumeration form mo gapat ya soi kartu. Aro baby kita yang nomai ba thari dapna nang ni rang dongu dia angga uyat pabo.
1: Mai tak kebat thari dapna ni rang.
0: Jika song ni bimu rang ku deng tangat tani, nak ni bimu si gwala ni, nak ni nuku ni jutang kepa mandi rang, ba ketal vote pun amat kepa mandi rang ku si kat amat gen.
1: Altu ade. Hindi ba yaramay na gamchata?
0: Electoral roll lo kakket ka ba bimu ko segata niyara a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang tang nibul ko chakale bot po na aro chakatele sa sung ka nibul rang ko mangrak patan na takchakin.
1: Oo, dako di ungay jo?
0: Matelani nang ibakar mani na.
2: Bill rang haja gani ko utok gusin niya sana na siman no ko na ribang o di wam ko nang chakso ko aro na ni bota dita rang ko na minir po. Iyar form ko kapat po aro electoral roll lo kakket unge katal kuyatan nirang dong o de kapat yon bo. May ba agan thalatan nirang ko nang niking o de andan ka naman ka pa voter helpline number sa sku bonga zero na kol ka bo. Voter helpline app ko download ka bo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo. Una agre ba na a www.cuofmeghalaya.nic.in website na napangi nina katabaman gen. Nang ni puna niya nang ni purang nang ni bakpema ni gamchat pia. Yaku yat ko pa Chief Electoral Officer Meghalaya.
3: Dauna simang na ijazat ya film ni git ko ga matang skaya khatra khatra aryan asa bosle ni gapa gitwa.